obi ka ho asɛm a ɛyɛ wo fili papa papa papa mo nipa ko no paa because I told that na me dia me kan de bia sɛ bɛma me me pokua me nja me kunu da because of cheating me nya da but de bɛma ma twe me ho efi me kunu ho sɛ me ho sɛ me kunu no ndɔ me you do not like ɛna nya by force sɛ wo sɛ ɔdɔ me kɔsi awieye ɔdɔ wo yi ɛti o yehowa nyankopɔn pɛ na ne dɔ ɛnsesa nti sɛ ɛna me kunu ndɔ me biam na ɔdɔ obi fofra de na ye news ɛwɔ wei ho na me me se me mpɛ me kunu biom na me movie on a day na ye news wo we ho wa wo ti wo na wo ka na wo keke mu sɛm ye ho nje wo wa wa re wo di ahe wo mu wo wa kwa wa re da eye wo amu ye sani ni aye nkrofo mu nkwa wa re da ena na mo lambasting nkrofo a o ma kwa wa re o mu di o mu pain abetudwa ano na wa ma ho kwan na mo lambasting sa mo fo se neni tia oba no neni tia ankobe kasa kasa My confidence is na mesra nyankopon se mo amu ye nkrofo sa no nkrofo ni bout e be yesa nyoma na e bi ntomo e bi simu fie wo ye maami